Kaya sokse, untaway sinok, kikanaway sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ikdawse, kaut na mahuma, at simona, ego, nikamona. Iguan ma, igimigusya, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.